0: ribatinha, madalti dago, magano ligeti damuna, gabusandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagari ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibugin, abalagua ragu lariaga.
1: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubugi lenyu gutimabui. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Larinha gubai itara, la daga laguma drinhen la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidagi. Sarago hawaiasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, laugringri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairuati, abalarinha gu Jesusu lung.
2: Kabir,
0: abalarinha gu.
1: Lehio, niribai.
0: Larinha gubai logo ligia la liribai, la daga gibe hama sifiri gu uribati ha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hania hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi igo gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariaga lun.
2: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boi bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau dagu nila ladigu bai Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadaga tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba layumrogu lung lulidi lubie ladiga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, lanagagi, aba taguru nuitaru ladauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
2: kaguru benu ago.
0: Keisun la hagaya, arinyaga logo maguru no ola luago, abalarinyagu fedru hama libirigu.
3: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalarinyagu Jesusu.
2: Guru alu no ago, la diga sanditi na lafridon ubafu nidanginya.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani abala tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
4: Hila abira, maberese digie ba lun maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariagu lun.
2: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan le lachili riboi Jesusu lubi un hairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba lariengu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Aba lariga duni Jesusu tuhubu, aba lariyagu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. wedi ti hanigi tagubrigu abalarinya gu Jesus hon luma bahu dagu hamani Jesus Dubai nikaun.
5: San Lucas capítulo 9.
0: Abalon deronia Jesus lani dusu discípulo gu abalichu ubafu luma gumadi hon luha sagaru sunha wiyari sifiri wuribatinya luma lun harei da guaga de sanditinya abalona hania apurichi ahuganu logo ti laru in habungiu luma arei da guaga da sanditinya larinha gahon
2: manega humani kata huma gua logo huayasan ni badu ni sago ni fein ni senso ni amu daugo toito huago bon urme guaga gumuno tonyehin lumuti hachilura rede humani dari hidin lida gen fulasu ligi lenye lumuti merece biruni wa huma damele hafuri du lida gen fulasu ligia aba me hafur du ni kali ke luege hugudi aru da humamo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia igre humanya kei hadari ra gon hongo
0: abati hafuri du disipulu gu hagya aba hei bugu ni sun li rahi fulasu apuri chi hei ne huganu luago ti asal baroni arei da guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenye lumuti hodi aba la gambu gu madi mati erodesi luago sun kate lela digubai Jesusu ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinyo nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida age oveni, hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
6: Au gonarigu o nahabaya dure ili shigu huan, kate funati le wagu bay nagamba labahada wagu saragu kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abahayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun abaharinya gun lun.
3: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
2: ruho ma egi ni hon.
0: Harinya ga lun.
4: Sen girigia fein wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gayin haigi ni hon sun girigia ha.
0: Hawana ya no sengu milu wukirinya, abalarenya go Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu no feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri dinya luboy Jesusu, labu gua, nyinyan nulani disipulu gu, diseru luwe, abalarinya gu hon.
2: Italinya san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
0: Abaharinya gu lun.
7: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya hengine arinya gutian logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
2: Agen huguye, katana gya lida harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
3: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau ere gu, lumarinya gu hamani kate leni ka un, aba larinya gu hon.
2: Na sufri ruba sarago. Aule wuguri garo warigote. Hanigu bat na wuguri ya weiri gote lida hafinye huri yo. Haputi kufadri go. Hamaruvu ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weyo.
0: Larigye. Aba larinya gu hon sungu bay.
2: Lebo senti la falaru ni na. Bule ile kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Radiga lebo senrute le sefru ni libagari. Le feri diru bay. Ahi le feri diru ti libagari nuwegye. Le sefuru bay. Kage hu la lungu riga la ganyiru ni sungu bau. Ahi eferi dira o laguni chengu la lungu. Le anigati pusiga nu nuwago luma luwago nereno. Aule uguriga ruwa rigati. Nibusi garibati naginya lao dame le niabi kei uruwe lao luweri kunugu chini hama angheli kuha sandu banyi. Nidari hao, luawanyahe la hata ke hayabo nyo kweto, mawe banya marihe ka hamai laruwe ha bongi.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kate ile, aba la muda ilu luago aba vubu afuri idalu bongi. Barilumuti Fedru, Santiago, Lumahuan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagiya loy Jesusu, abalariyango Fedru lum.
3: Maestro, lida daan wahana ya, adiga oma uruwa di basenja, ababu, abalumo isesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumo, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariyango bayin, sunti aniha la adimureha, abaliyabi abaduweiri, Oburo guanya, aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa, luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariya guti lida ge dueri ligia.
8: Ariha nire, le hisye bainu, agamba humei le lubeide.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, maria gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
9: Maestro, flesa hebubanu, ariha bai nireu le ligi erguinien bai, anin aba sifiri uribati luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginia. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigi ya mafiyere ditinye ani uribati. Atri bai sa da nenederu huma lubaga yara la hafiyeru nuago. Ida me laguma cha mafiyere ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churu ni sifri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lu sifiri uribati ligia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba le deregeruni lu luguchi, aba ta weri du hanigi sungu bai, lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau le ladegu bai Jesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
2: Agamba humoi kate le boidu, na deregeruwa ba, au le uguri garuwa rigote, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu le lariya gubay la diga darunyo liya hasamina lu kate ile ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le lariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairigu timabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba la nigu aba irahu lubadun aba lariya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digia wiri gutima bai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
10: Maestro, arihati wa aba waguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Meberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyein.
0: Dan le la yara fa du bai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
10: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun aba la den ha hon.
2: Mama niyabia awle wugiri gara wargati agini chagwai ha bagari gari gie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gai na hama aba la rinye gu aba wugiri lu Jesusu.
3: Nabureme, bu senti na nafalaru nibu le nyihin lumuti bidi.
0: La rinye ga Jesusu lu.
2: Taritinya kasiga muhuyi lu haga na unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri gara wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyega ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Larinyega lun.
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyegu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati larinyegu aba lun.
12: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gamo lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
0: Larinye ga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulay. Larigen aba larinhi larigong. Mabui dunti lun lila na me laruwen ha bongiyo.
5: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larige kate ile. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu. Hadage lanigu. Aba launa hanien lubaron. Bian bian. Lidon sun ageiri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye ga hon.
2: Inarini, gibe tu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubi hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tinyo ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni geidi, meredera gung huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hachilo lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilo lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi ni likali ki hagayro le lwagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gung ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniye gina hagia.
13: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
2: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugura gung heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma lagu hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariyegun.
2: Ruti na uweiri kuni buu nugu shi. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladega, aram da bali kati le hawe ha shubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, ladega itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luaydigia nuguchin. Uwa te ginya niyaba subudi habuti kati inya la nuguchin nuaydigia hama ha untia na bunsera na subudi ragoduni.
0: Abati ladigi ragu adimule ha, honugu lani disiplugu larinyaga.
2: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladega narinya hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abuse runtia yebe meha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi kweto, ani magambu hamuti.
0: Nyinyin aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
13: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi?
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyei.
0: Aba louna bu larinyaga.
13: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
0: Aba ti larinyagu Jesusu lun.
2: Buiti bauna bun. Ahi badiga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinyagu lun Jesusu.
13: Kata yege nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu larinyaga lun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwaya son, aba harigadu ni hiveru tin. Aba hiveru honi son le luma bai tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hilamemeli. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiye, da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bai wuguri le. Aha bu agastara amu lue le nichi gu bai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
0: Larinyaga lun.
13: Le gudem he bubay lun.
0: Larinyaga yati Jesusu lun.
2: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaya sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubay teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
14: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon, Aba argiyen kati mege watima. Anianua diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
5: San Lucas, Capitulo 12.
0: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudumba ila. Uwe ligia ni kata, aramu dagwati luma subdiruwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, laga mbuwa ba lida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawe girige haa gabafu ba yalun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbay hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma logru ati a sengu du nuru logo bien gawan, lauson lira, ma bulin duti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idibu le hablu ubeya bahu de la le bungi yo aba aba. Manu de da huma lubeti, gebegitun sugu hau sarago du nuru. Narinya hare hong, logo sun la ha gufes aruti hagibu guriga logo nani guhama, narinya gubaginya, logo nani guhama hagibu gelani bungi angeliku. Aha harinya guba hagibu guriga logo mama hama nani gu. Nanin go bagin hagibu gen lani bungi o angeli go lagu mama hama nani go. Furumi guare gle arin go tikati uri bati noa go aule uguri garu uri gati. Gayara ti ferud no wala. Ahin le anaba go ti sifiri sando sinya ti ferud no wala. Dame le hanu gun ligi bugi on lulu du lu hago seron. O hagibu gen la tabu te go haligi li sin huri yo. Madi hari da huma lagu kabala hauna ba o kabala harin ga. Dame le la chiru no ora lu ha dimura ha. La rufu du bai sifiri sando le lu bai harin go ni hon.
0: Aba larinha gun, aba handa ge grigi hagia, lu hensusu.
12: Maestro, arinha gaba lu nibu ganha, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Larinha ga hensusu lu.
2: Kagia ichugu bali na keia gusera guduti o keia farin hati hida.
0: Arinha ga tiginha itara.
2: Konigi gwa huma hongu wa loi igadu wa laduka mama luigen libe luma ti grigi ala bagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba hau nibuiti. Aba telaringu risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sonle numa baitida. Aba meti naringu nuni guwa, buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Anisunle buma bayareida nyu. Kaba saunle redere. Italinya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi niluni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
0: Aba larinya gu Jesus honlani disipulu.
2: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigin, lauson lira, oudalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiko ni ibini aba ora, laon libagari kala yebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadige mariti, mahu chagun ligi ala daurako. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, mewende tunti ke aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, uguya digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha huguia le. Madihiri da huma lubeite luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. Ladiga lirahanyu ubole, larigi nyanuburi kata ile. Ahin huguia, ani aba hugu chinle subuti habube ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumei lubeite ya laruwe habungi yufurumie, aba melichigu ni sunle hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubeite nirahanyu, lau sumibe huma gunda tibungi ilu lichigu ni laruwe ha hong. Alugra humele humate, hizi ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jaga tasielo. Lenye lubei sinyalahe belu runhiveru tia, uwa hagei hamuti li nye lun haigini. Narinya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampon, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi hayubu dirilida ge aba mariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanya musu haladari rubanya hayubudiri agagudunwenyu danle la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe ragunhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin aladari ra agagudunwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagudunwenyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba, luliver hon lumege. Huguya, aranse nyuhumaginye, لدغا لدا مي ماغارا دا هان هما لغيا مي نگير بودو اوبا وغون اولي وغري كرو ورغتي
0: اباتي لالغ دني فدرو هيسوسو لانيه غلون
3: نابوري مي وونو غنيه بيچي هيمبلو لي او دي هون سونغو باي
0: لانيه غا وابوري مي هيسوسو لون
2: نو فورمي غوارغ او نيغرتي كونفليتي وفانا دا لغيا لليغرو بي ليوب دي لون لاريه هاو تيلا نالوبا لو لايغا غدني لي دان دان Fulese wabi musu lela dari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nyanarin hao, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me luun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ya bubai luun ka la la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti luun aba la dugun kati leburi luun ti la bai chun luwe gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gien. Niabia adona kwagita watu ubowogo, ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luwege aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu niabia la ichiga darangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama, biyama hawe uruwa nuwegini. Lagara baguba uguchili luwagu lirau, isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Aliyenga tigien hesusu hongrigia itara.
2: Dalen harihin laburi gadun sielo, abaharinyangu luagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyangu luagu laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu, ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun, Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegi darai bafayiru ni lagu mohon bigawan.
5: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narin ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinaga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinago lule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nye luago ni kata, Aba luna bu ni le ouni girubali ishari, aba larinyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinye gatun.
2: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. aba ta gome serun adimu ne haboi du lagu bongiu aba ti lagahi du tabu ti templu la de galari da guagu de no jesusu di da luwe yuru emeraguni aba la niye gohon grige hanyi banya
15: ani sisi weyo lida di mas lu gayara la luwadi ge marini wa yubi huma lida sisi weyo ligia lu lagara ni honhon mama lida luwe yuru emeraguni
0: aba la niye guwabune me jesusu lun
2: biangu wa tikibu hugu yele ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lohanugu ni ata duna lida luwairi emeraguni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi widu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luwairi emeraguni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate wairigu tilela dugibai Jesusu. Abati laniego Jesusu.
2: Ida linya li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linya kei aba lirere tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba ya laniego Jesusu.
2: Kakate umu bai gayara la nou shagwe larue habungi. Itra linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufuda hei na ligia li dabri sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba launa buni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinya gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupe hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu isun huge la dug bi uri bani lege bahaya huha akan ya me hari da me hari ni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu be la bocho veyu lu ma luige le nyenge lu be la luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin habungi Nyembanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
0: didame me veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
4: bai ba yage na diga buseti eros la from ni buhila gu bai
0: aba larinya gu hon
2: hey ba harinya ga melu gu gui bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada gyan garigi are da kwa gda aume sandi tiyan lari gyan haruga la sora nwadigumari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gyan haruga. La diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu. Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariya ne hong lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chiluru da lo harinye gong. Biniwati le nyibi bai le dan liri wapure me.
5: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
2: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanigi ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, Aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gulun farise ugun.
2: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon aba fusu lidan luwiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasi enogu hongwa, luhou nabuni. Dan le larihi bai Jesusu, hanuwa daani amisura houtia ubaru burile hubara ha weri gu timabanya, aba lariye gu hon.
2: Tamen le ba misura hon lidon aba fedu lani na mariye, malu ha boi lupidu aga ubaru, nyubu in lien aba ya misura houti weri gu timati boi. Aba me liabi le amisura ha balun, lariye ga me bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamen le ba misura hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibo, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensun ha nyumba nya lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bailanugu.
0: Arinya gatiginye lugu girile amisra habali,
2: dame le bichi gwa aba dineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno ni bibu ganyano ni hibiri biduhenyo ni bubesi na nigo harisitia ladaga hamisra habadi buginye bibihu bati bafayiru waha damele badugun fedu hamisra habanya hagudeme banya asinyako banyo unguwa adanima banya hamarihi banya haba mekunda ba ladaga sinyati hafayiru nibu bibihu bati bafayiru waha damele hasaro harishagwa banya lidage oweni
0: danele gambu bali haba hadage Hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
11: Fulesi wabanya grige haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lu.
2: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omwebu adineruni, abalona haa amisura haa sarago grige. Dale shiluhali ore lu adineruni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisura hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumiyati sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi Darin ka aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ka ochenye adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi Darin ka ya aba sun liya na mari idun ligia sinyalu bay nidi Dale lagir budubay musu aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri Aba di laganye dun liyubudiri aba Darin ka lun musu Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musulu giya bai balida son uma bau gudi loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba Ladaga nariya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge haa na misra habanya egiti lida na dinera gudu.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
2: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastero lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu bali lau. Haniaga me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin ti arita gwa lwagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba me lona ha arinya galon luma uri bo ha hama, lunhe belu run lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hidagin, le migruti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hun la, ma bui dun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labu dira guduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
5: San Lucas, Capítulo 16
0: Ariye gatigin Jesusu hun la ni disipulugu.
2: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gien aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la onigru ti ligi ya lirisi. Aba ti lagu waron li yubu diri lon, aba lariye gulon. Deli nyasa kati li ariye wagu bai nobu wago. Arinya ga bai no idalia la lei bu buwa dig mari. La diga masi gi hadi bu au ni gire nu mege. Abati le redero au ni gire tiligi ya saminara. La rinya ga longu rugu. Ka bati na diga gwe to la ringe gi dala la ni yubdir wadag man noi. Mere ti na luna wadig mari mu. Ani ni busi garit na luna muri ha. Subudi na li kabala na diga. Lunyeng hama eresi biruti na habiye da me ma wadig mari hadina. Abalona ha hawagu ha duwe rubali li yubdir lu hayabi lu aba aba. Aba lalag dini le furumiyati, larinya galon. Atri nyin ba doi runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doi no muti saa bari nga raba. Aba ti larinya gulon, au ni guri ti ligi elon, anu habi gara dan, nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimi saa. Lari gien, aba ya lalag dini aba, larinya galon, agin ya buguya, atri nyin ba doi han. Larinya galon, saa sagu turigu. Larinya galon, anu habi gara dan, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri lagu chula lau au nigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
16: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
2: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mibebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mibebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo, kabagia ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwera bai lan lun aba, lanugai me le aba kei ni kata. Sinyati le seri bidunu wa lubungio luma luon irisini.
16: Agamba guhanya fariseugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba tilariengu Jesusu hon.
2: Hugi ya rufu daguma nye hongu wa kai buiti ya hagibu ga gurigia. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia kai kate uweri ti linsi ya hong, iere guti lubungio. Luma gyan li lurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui habungi. Ani songu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nla, aba letera lida gen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
16: Ariye ga tiginye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba wugiri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saragu wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu beneri luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege li dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwa rugun larinyaga. Nuguchi abramu, gudeme nabun, Auna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go abramu lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
5: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariengo Jesús un lani discípulo gu.
2: Sumada anih bilna buri kati afigo gu duti gurigi. Gamalumo, fugia bu gurigi ale afigo gu duti amu. Buiti mati hamu galun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gu dun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uriba ni bon, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bon, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asulia biaringa bon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
2: Nuhamuga nihi la murunsero afinye ni hida, ibi di hamuga nyurere la, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gen, lariga lawoha olo nigirunia ibinyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ariengo rikubi lun, aranse bai neigi, aranse nyubugia melun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigin luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ubi lariyango bungu yuhun lun hadugu ni, lunti hariyango, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi nagwage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron. Abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
2: Heiba ayuhu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan lehoudin lubai, abahareidago. Yinti abahada agen, dan lelarehi bailagu areidago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
2: Madisi nya norei dagutinya. Aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilariengu lu wuguri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Abahaligu duni fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye guhon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
2: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gamalumo, masusera dube lida da ligie, larinye wakubai hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lunluwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, mebene se hagia megurigi halani na dan le nau. Keimi hala susera dun lida lidani noe, itara lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule au le waguri garawarigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karawarigati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugi di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amuli helida aba. Tanugu ba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. Tanugu ba aba hata gie, igruwa mele aba.
16: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
16: Larinye gahon.
2: Lenye lumuti luku buhilali, nyimba hondara kwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.
16: Abalabauda con Jesús.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti le uri bobei. Gubu meti lichi ke bungi yo harista lani guhong. Hayumra gutin lo ari bobe yogo. Lalu du bafunagi luba launa bunia. Nari hare hong. Lagu lichi gubei la harista hong ani badara se habai. Gamalumong, damele nagiri budon aule uguri garuwer guti ubowa gong. Nadari ruba funasa afia ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyeti Jesusu aba himpul hong. Ha arita gubanya lagu richagu o hamale gibge bungi yo. Anaganya amu garigi ke inikata lariega.
1: Aba hodi bia uguni ya templu rugo afuri de lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu no gumadi. Le fariseu rara linya la furi no lariega. Bungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha. Ni kei agubur hati lisensu no gumadi le. Ayunara tina bia uwei asulida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye di si lidage kada sale beluritu nu bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wa gulau igarigu, lariniaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, una bubila nugu, ahin le una bubila nangu lungu wa, weiri bila nugu.
2: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma lunha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladaka haitarabanya kei irahi ya, hagia lilinda banya laruwe habungi yo. Ninaru hao, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yo ke aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
3: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
2: Laniye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba arigunyan buiti, bungi yo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, Mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
3: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
1: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
2: Aba hariengun, ha agambu bali.
3: Kati ti gayara bila salbaro.
2: Lariengun Jesusu hon.
1: Le hasi nyerubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
2: Larinye ga feduru lun.
4: Wabure me, igira wa mali sun levama ti lun wa falaru nipu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Ninaru hao, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
2: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba larinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, hehera ba nao, anaba hamana me suweguwa, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagari don.
2: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile lanie gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburu guheriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri saragu grigia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo ha chilre que tiene Pablo, lo mogumadi mate feliz, lo magadi. Aún no hati aba gara da hama, la rien retida gara da tuguya.
2: Lo magiento Claudio Lisiasi, lo mogumadi mate feliz, le wedigui. Mabu y ganía boom. Niha wugiri le, no na baibun. Daga mali jebe huriu, ani hafara ali jebe hilagubi. Dale na subu dirubali logo romana na. Aba nidi, au ni sudara nigu, aba ne sefruni. Kaiti nabuse runu na subu diruni kala li durun boi hon. Aba naniguni hagibu ginyon luru dugu huriu inyu tumati. Li durun hon, logo ti burikata ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lun lafarun hilagubi. Ni ibini lun ladan run. Ela chiniru labu na gambu logo aharase hen la huri yulu hafaru ni gilagu boy ni gelebu boy no na ni bun fresa arinya ga din na gin hon ha ichu ko me liduru lubu ma la haranse re le ani boy luma
1: abati hanu ni suda ra pabulu ke lari wa gunu wa hon ariyabu chile antipaturis la ruga ni ge hagiri bu suda ra ha ebu boy suda ra guti ha hawagu boy gabayo aba hasigiru ni hawoye su lo pabulu Dan le hatil rubai sasaria, aba he derege runu gara da lugu madi mati. Derege hamai gie pabulu, aba la liha nugu madi mati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Dan ti le la subu dirubani, duago silisia na la, aba la rea gulu.
3: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tome he labu nugu bo erodesi, hao onigirutinia.
4: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la chilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weyrigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
5: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagir. Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guag danya huriyu, li da sun fulasu. Ligi eginye aban hadagye, li chigi dinabaye, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, la vie da gudunu tempulu. Aba lubay ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erey. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
6: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahen inalni lubay le lumbay nariyagunibu. Kaiburi du suwey gueto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha, siyati harufut ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha buribabanya. Lige nafa agubay sunwa da, luma

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hai iru waga fenti. Sifri sandu duna luma hitu. Ani lida anya aba iru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rugu logo lira la Jesu Kristu. Le afinyati logo lira buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingi logo lira. Le larinya kwe buingi logo ruha li la ibagari magumu cha ditimu. Ani, lida agenye la lira liabu ibagari ligi. Le anihi mba lira buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa ba lira buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, Kuku ya lea finye bwe luwago lira buingiu, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hameni jitiwa luwago buingiu, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwari gukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luwago agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye luwago launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia luwago, La dukunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun buingiu aba lichu buingiu ibagari lun grigi eligia ani hin figo lani na oveni malati lo la furi itu nu alu buingiu logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti omuti logo grigi la le anugu bali buingiu kaisi logo chiri maibuguti lida figo Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti omuti ginye logo nyibu halilan lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubei le tima tima. Ligie ginye ibagari bei le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bai wanigi. Ani le lun bai wama bai la. Sun ata. Binila buingi uguchili. Luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini. Agute me habu luma hadarangi lun. Un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadariru hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibuingi uon lungwa bagaridu. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lung insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etida. Mini la isi ya ni, Lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ati liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le Nyugui bai hun lida agen huwa digumari logu Kristu. Resibi humayime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahinti le eredati lau larufu daha Kristu